baba wethu buya buya kithi la nkosi akubuye nkosi izwa imithandazo yethu siyakhuleka omunye uyakufuna lapha nkulunkulu nkulunkulu wethu nkosi awusizi oh nkosi akubuye ngapha nkosi siyakhuleka siyakhuleka nkosi yethu siyakhuleka nkosi yethu buya ngapha woza ngapha siyakufuna siyakucela ngapha nkosi siyakucela